Ñande pura hei ha ñande yeroku. Umiwa ha e detalle waka. Noye oiwa en araka e de. Ha he ea suba ire te ka aguisha. O para ite o mohesa ideba ñande rekohan.

ñande pura hei ha ñande yeroku umiwa ha e detalle waka no ye oiwa ina araka e ve ha he ea suba ire te ka aguisha o para i te o mohesa inveba ñande reko ha

Ñan de pura hei ha ñan de yeroku. Umiwa ha e detalle waka. No ye oiwa ina araka e de. Ha he ea suba ire te ka aguisha. O para ite o mohe sa inveba ñan de rekoha.